0: Egba. Oh my God, nana ni gba bo wono bi mo kuna chi ayamu. Unto we acho awuto. Akloru ku. Enjiru ru anazu to.
1: Nure pe mu gabre mu be wa mi no ni mu kuna chi na yami.
2: This is Seigneur.
3: Good nation. Black

0: Oui, allô?
1: Allô, mpè, ndia yo.
0: La fiè, dap kè la chè si?
1: Nan, yè da chè.
0: La fiè, kè nè bitawa?
1: Tou fè tanko.
0: E nan mou?
1: Nda wè yè lè nyo ay.
0: Na wè tra kore do, a yè sangan nou tana wè nou?
1: Jè lè. Yè kè mta ma wè.
0: To, an wè ni bwibon wè lè?
1: Tè sa la panè wè.
0: Panè lè?
1: Eh, oui.
0: Ah, ok, ok. Man nan bonon si?
1: Eh?
0: Eh?
1: Isapane o nja ko ba kuma tana kane do ni
0: me fa isapane ni tie
1: ah ah to
0: I know fanga ge ah
1: to
0: okay to e damashi absa kan from
1: musma eh na musa ba wo da nja musa kan from ni la mo ti ba nje ta ka ani
0: wallahi do shi do tu ko mi ni
1: e je ko bu
0: eh matima
1: na nja du ko fa ti mabu
0: je ko bu ye yin Okay, Martin, then you move,
1: sir.
0: Can you sing a little?
1: No, can you?

nzarabara nzarabieso yandi ahoroma nefa buka yemba mukarakoso ansansi nanti kayo briba mpaka ye bapaba nzarafebe ibuka yemba mpako fambeso irila sheguma yo latrik leo ama umemba mbebula soburu karashi ni soburu ni nzande karashi kobo kayo briba mpaka mbe yepre universite nabuti etudiamne yepa ahila barumpa mamna ansansi nanti kabateke kayo briba mpaka fe It is centre de formation. Yepre TTE et Wanzara fin au Aqua de Nzara Kuno fin yayo nyene karana. Nyene maye souteke ya non neba neba kreduma adena ye kurson son nyene jumane. Moson sanzo juma nyena wurun noda. La trik juma. Somo mo ko soba mbakam de la trik wula wa ekunu shiria nyonyon wa kerek papati boson son edo. Ye ma shinembe e jo son ni kipa mea. Oyande son son e wula do. Ni shimbe ye fa wye ne Kurudina iyo juma pameani. Yepre yiri energie solaire photovoltaïque. Aya urumbe pre CTE we wako sansondo. Ifite ni famkwa alekira kwa. Dama bukiribu kebe bukaba yo juma ngo. Ite aka bukuru kebe akareyo. Ni anti kashi juma yo wanu. Nama tio iti tanyo iwoda. Nyene tanyone ya foshema. Kikiri sude tane. Yiri laka kebe awurum bumbum bumbum na bukuru wula. Latrik noni. Igina bero yirite afoku na yande karachimbe afresefa tanyo sudeni ayatun son awuru de latrik ulam ton gbongbrim dem ni juma yo brim gbongbrim latrik ulanu nabuka machine mbe yenga ikini ni ki ula yesom nu akaka ki sansan e ula fako ye shibi ikakinati wie de atinsu bupa wie na bupa ki kere papati nu ni ikaraka ke buka sube kebe buwi isku juma to yiri ite afonza be awi na akuru fitido bubo karakere bu nyine awuru nodo ko kayo bre nodo nasara sara burni kuno ile nyo ahia fo apinyo afo abranyo ni injenu ya to kotana ngunda nzo atila barne osunu ko wormoni titi ka fo babe ukondi wo nyine juma nodo ameyo ki ne ngati ne kuruko nya nyina akoromani ma meshi yak ya o ye kurketi la bar mbuka so ikunu gwere buka so ayande kuruka karo duma ne ka nyine lambamni ikere popati iwo wanonu na akurunya anokpa wula na ti labari chashi ko akoroduma nyine kayo brinu na akuruba ko kara nyine awurunu do abrangona ni ku abrashani ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku ahia wurumbe yesu kebere na akuruka ko koroduma yele kala shi bitafo be wo awuru pa nu do ama awon agoda wanbi de kebe buto ayirin ba na free pharmacy sawarni inyuru bere pe nga Nzanga bibliothèque dawanle ya karashi bitafo tanshidongunda ni kurudia ni dekebe woyudakaka ade adamande ama angume ya urunu dobe fri CTE doire osunsuni kurubayo alekira kwabe ya karekunkun kurudi na panu itiso yetieno ne yekiri mba amiguma adena mana bukurudi inafa